Kajeno hangata letsatsi lela la mqibelo ke letsatsi la mekiti ke letsatsi la manyalo ba bangathe ba be ya benka bona broko ba bona ba hoqetela lefatsi lena le ka kwano ke re bohle o bohle ba tla ba engwe bana le mesebetsi ya bona ka fapakana ka jeno a man sebetsang hantle hlenga sebetsang ka bogabane ntle le tshitiso ya letho

o tsebe bona jole ka mane ka province ya Limpopo re kenyeletsa le Afrika Borwa ka go tlolowa le kompo milono wa le kompo a ka ona ntwe tsa mo reverity a wetsa mo ferefere wetsa vorvai.

ere ke kwa loinana tsa mamedi wa tsebeletswa zero one one ko fetso na ko fetso na ka tetelano re mane bo momba mashume a mabedi ya metswe medi ya mo go tloneletsa pina ya MK production ba tsama le mtuzi o temono ba re ha ba na uma uhluleka bo momba mashume a mabedi a metswe medi ya tse ratwa nga tse mashume a mararo 011 the parts of Joseph.

bo mo ke ba busupa mo denga ile mpina ya DJ Maphorisa tsa male CJ ya are ai bo wa tibu mo ba property ya ka uneletsa jalo Dave a tsa mamono le terms ba re rain dance bo mo nga ba ne ba ba robonga kile ka fa pina e binwa nga ke na duchi a tsa male SZA ba re girl get up ke mitso se mashuma mabedi a metso me raru wa re amane ho renga ya le shumele metso me

ile majaka le nna ke morratile me ya re mangena mo gatsho mo ke botsirja lo ka Donald e monno na mo witsirja lo e mo mereng eno ya mina ma ka Donald a million la kala manditem ke Donald mo atem me ibile me ke mo kwadi ibile ke mo tlhami ibile ke mo pedi e jalo wa mina ono wa jengri ene ya afro jazz afro soul integral ma gatsho me ibile mo shimano na o bile go jalo ka ma di 7 tsa 1995 and 1985 me ile ka February ka kwa le kwa Rustenburg kwa Tlhabane ka kwa kwa Northwest Province me ibile nna dingwe tsa dipina tse di ntle tsa tshamkileng jalo ke bo I deserve le ingias fela ngawe me una tshamka jalo ka ka mino monata na rielo are over the moon o tshamka botle ntle di blood di ba mekanik monaka ka mo retsa monona botu bo sengalo ka

Oh ya, the beat goes on. Mo sa tratahing enom na desasino la sa tratahan na may bilem kuri enom ele mo chahanong me ibide itola matati akan na fela robong kwa may bilem kuri elong kuri kuele le di jero na hokan na jero yabadire me kena le chap politi melo ya kuri elwe na na onje ojo le chap le jero mafilonga falonga tata jero abi ketro oski bebe wadirati elong kuri kadi chapis kadi katli se hotel lele me kuri ti melo rotem reskira chosa chosa na jero fa re ntse re itumela re ya kwa godimo le tlase re ntse re saka e le fa re itapolosa mame go atle go makatse nna fa jaanong motho o senya jalo monate o senya jalo moika a lelek

0: tlogo di gama o sa ditlapela me ke ne kirelo ke re a ke gonne jalo ka khiso mo mafelong a falogang thata re ke tle mo gona ja ka ile satrata ja ka go tshuba jalo gompieno mme ka mmino mon nate me ke tshuba jalo go le go ntse jalo mmino makatsang jalo se go le tsa mbana ba mono na khengeno yerna ya Afrika Borwa ba ntse ba tlhagella bonte bo sindisi we mabogo na yo a fatsang go tswa jalo ke bangwe ba banyana ba bantle ba ile gore ba dira botle mo morengeno ya mmino wa sa Afrika mmino wa Afrika me ibile ele mmino wa go iketla mo mafelong a farologaneng thata se se se tona una jalo le wa go kagala me ke JK me ele ura ya borobedi fela magodimo ga tlhogo seo se ra gore jaanong re a tlola ma re tlolela jalo mo ureng ya bofelo le karolo ya bofelo ya The Beat Goes On o na le tsala ya gago JK mente ke potele jalo ka kwano na pele re itse jalo go ka tswela pele motho etso No DNA.
1: Just RSA.
2: This is South Africa.